Hintan na de labo amay na e mga daing karo ang mga nga di nga not ng kasang pato at kaya no buwang nga ragi nyara kano na makiraba sampa di nga no ang kano alam sampuyo ang inae mga day karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari hari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alurang tetua nyedodok barimai panjale ranye balang bega gigi

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Ara to kita to perindang. At to ya ula.
1: Mengerap pagi.
2: Mengerap pagi.